Opaso unya men sancha na sa no mate unya kupo ne bi. Papa sa me kacha wose. Yesu nyame a